kere tak arunas malah elak. Manah kita bi resilan lak nasi cilra. Tak kere tal aku sacikan lik aru akwe. Entonces amados hermanos, ko kaan ning kulunit siya lika. Narak na siya amados hermanos laat at lain, kung naklaat siya pabli kakwa, siya pabli Diyos, mukureta kong kutan, mukureta kong siya, si mukure kong po, remantok siya len, amados hermanos, o kita natin siyok lika musik ibali kakwa, o malakta at ulong siya kasyokwa. Toh takay bini. Hukkan kanakye, yung kwang kish. Chinaos na ella din kakwa Diyos misamao sila. Laat at lain, tentunak yung kwang ko. Matlub at tingermen. Machi sa chol, mahar kailangin kwa chibiya. Yake maki ako pinakulong ni kakwa, marichanga. Ay Diyos, mapalakayak. Marinchal kwang katsakaran na katakulong ni kakwa. Uchish kunili siya manu, takanak si mag-arak palag. Usrahan, kamatara hunak lik angela krikin hunak lik patrong. Kui siya tikip hunak lak angela krikin di patrong, todavía nagtapat re tansikir toh bayak li hukial si manu chakatre honas manu. Mare honak kui nas toh bayak. Ongkeng ka siya choyru lak angela. Pero si angela kakwa ang kaho kaan mis amaus hermanos angela ro naklao yoko panungkil segir kanghingakil kanghali tako. Nashkatikip si kaish lokali Diyos hunalik yoko. Ing acha re hun shaman. Ing acha kakwi re kumpo. Na bal jo chikulman sa yung tempo. Shotit siyengke. Na bal ngunak olun na tekwi di Kristo. Ay Diyos sa ating hermano, kawuda kayong anak kolon di Kristo si Humpa. Porque puede ser de que tohkwang algo yung anak katiko presiru di kachuam chiru li kakwa. Mare toh mahina kakanapis manong kiling kaos si Hunil. Ho kanak li Diyos na kailangonal na kailangonal renak laot kakwa di kachuam chiru ut takolong si kasyok. Ho kanak li kakwa mahunan okri. Si testiyo ko yung nakain fecha takolong mapa patingan. Makaya ko si Balakay. Nanak sin cholin ke chicha kung sila to mahi na agulak li 2000 ni ke ok chak si chebal ni ke es fechul ha ain si hulak re ke es chiabil kulun kre li kakwa chan ke chiko kain ha ain fecha in año ta ulak li 2000 at taan si toshik hasta kuen si es kayik aru krehep. Mejor ting ayil krukwe chan porque osor akwi redu cho chan chiko kain. Sali año 2000 tarake li rucho chan kep chiko kain. Maak ea kwi chibalak eke. Ratin li kakwa kanak ma mencionar hunak li fecha pero si seguro ta kolong li kakwa. Haman hoke ma huna na okre. Kaak li Dios na na okre. Li karuta ka manu la olah pa manel loos tenemit li kakwa kyoong kwa ko misama usela. Kaya kachol. Hukay na kininjalin kaya chisipara atin ni kakwa na sao sa linchol. Ing anis tana. Porque haas kwang kili Diyos. Kung na kili apostol pa. Hukay na ting hermano. Katyala ka kaya rugby ni kili kakwa. Makakacha kwibit ka ni Diyos. Napal na chihok po kwe pumpatak silang. Mejor timanin rekonsilyo toh sa ruso kikichap. Renak chihokaan tim okwa chiksan chihokay. Manakanaw na amaw sa hermano ho kaysh kulnik ka kakwa ho na kinagatya atin at mahuna na okre. Salihon na naklaat ng kakwek anak na siko katsipaltok ba na rekonsilyo churu ni kakwa. Suking ko chikri ni Diyos. Paano ko na siya manu likuloal na reik anak siya taneken na shok ko chikri na ako chikchibeg. Ho kaan tamaan laat ating hermano sila at siya kwek anak siya palto sa ishbeheli chuam. Malaksa ik angel ni Dios sa kumpatil chinak sa chol kwaklen at chuchube. Bana rekonsilyo pat kuy alama churil kakwa wag awut porque muko nakanaw tayo kulunik li Dios sa mausa li Kristo na che nakting chal ko chikcha la Pedro na ke di nalepain chirish kulunik li kakwa utain seguro mis amausa na. Tapchang chimak asa chod. Chimak asa chod. Balkwila at chimukun.

Aok si sikbal, hunak li parkuan na gulak chiro. Haan mo kuhon ta na shoki chak ayl sapato tuistaw chakara, malaklik ayl shop, ni na kuha ko siya sa ito na likuk, malaklik kuang kakaybaran sa liochak. Di kosas maka chinokwi, mahaan tabi di shok chak lahel. Makwa ati nga naman. Lahel ako naknasik si elkat. Wiste hunak liochak, na shik, shasik chak hunak di kosas Dijual tertosa, dijual chabil. Haal di nashokchak, nashkam, kawut na nakaruno kuire. Porque tak ang halak chokre, tak ang halak chiru. Nashkam di koses amaus en manos, di tertosa, dijual chabil. Li tak ang halak chiru. Hanay nishman lah elk na nagulak si elkak sa kunak liyotchuk. Entonces, amados hermanos, utnashkam también kunak li cosas di hual sashkam bal. Mahon kwatis, di kam tara kunak li cosas kual chashkam bal yal poho kunak benstel yok tishik. Mamin nashkam li cosas, onke chinasa kunak li cosas nashtaw, pero chabil tartosh tzak. Mare tuminchka. Marish ok sa kunak li ochoch, staw kunak li kosas kwal tartosh sa akli chabil, haan li nashka, makwa haan li kipiru, mahungkwa tis chap shokpali mul li makaan o kwire, haan nashka am li chabil, misa mawasem, kamini kish pala eh. Hokaan naknashche, amawos hermanos, hokaan akwi, li kakwa Jesucristo. Hokaan naknashche, chan-chan na el, chan. Entonces, amados hermanos, le cago a Jesucristo, tatolón, chishokbal, misténame. Anilita, chikri, que le cago a. Mahali, chal, quip, bishkawush, na ok, chikash, lokali, Dios. Mahanak, ni humpat, na lokali, cago a, humpat, na shik, manu, kil, rey, liru, chichoch. Inka. Tachal, shokbal, misténame, li ralashk, ahol, li nashk, eschol, li nashk, Nash kunch dum sinkil, chishunili chakilal, li railal, li hobe, li seek, li mahekwak. Nash kunch dum sinkil, mis amados hermanos, utin jamás nash hatir kentakwa. Haan li tacha shokbal, kabut amados hermanos, mahunkwa tacha shokbali, li chal humpat nash lokonikakwa, humpat na okmanukil honada haan. Hokanak na kiendak chanchana el. Lish kolonik le kakwa. Dacha shokbali chabil. Amaos hermanos. La el kamashin kies. Nacha shokbal li nak ang halak siro. Ik aruha enak to shok le kakwa. Dacha shokbali stenemit. Amaos hermanos to shok. Porque nash nao naksakunak li honal to chotlak siro. Ay Dios, hermanos, de esto que ha de cuán se echan de esta la escajón. Yo que si lo conen, yo que si bichan, oc, oc, lich ole. Aran amados hermanos, de Dios, de escojó la chol. Kuy snum sinkil, kuy ta kuy lich num sinkil, lich ajkilal, lich railal, lich ocat kuchinome. Mare cual lich ajel, aban la at. Mare na kulak lichonalak na lukta la chol. Maren ga keretal na chal kunak li chakilal ut laat ng kachin sa cho. To hinumsi ko na chakilal marchanga. Hingka. Li chakilal de por si ta tocha. Ya de ko lahtsana sik chan kinunak cho sa tochbal. Pero habang laat cha pa akwit di kinakakwa. Kamana kilah tabi, mi socorro viene de lo alto. Di katang ang kila chal chak chitake ka akwirik ni Dios. Aranta ako la akwi. Amaos hermanos. Rena kli Dios tatang ani. Diskya na lep chinume sa chang di chakilal. Sa chang kli ling aos. Diskya la kuyum ni kakwa. Porque nasnaw nak sa kunikutan tat ang halak resk e balis lokal. Arin sa shvena rusiso tiyokos sal balakib. Haman kwal papaya kuy nakakere di Dios.
humpata kina kalokon ni kakwa. Nuko chutlaso kung kumanil. Pero haan kun retalil yoko kay tisingil kip. Arinta katsol kip misamaus hermano. Porque sa hong kutanto chutlak, rikin ni kakwa chiruli Dios. Chishlokon ng kil. Chisakla chod. Aransi, amaus hermanos. Mukukak ta chikla at sino ke arante ulak chishkunel din kesh kesh lokal di Dios sa ispena rusyo. Toch utlak. Kok kanak amaus hermanos arinta katsol kip chikash lokal di Dios. Mag usla sa chola na kwan sa kalka akwiting isin pa manong mayhor ng ama barting siksi sa kong marichang ka? Ka chola akwip. Chola akwip si chutlak kabash lo kanya ka. Porking anakan nao ho kay honal tag ulong ni kakwa atin. Ho kaan si kulunik li kakwa Jesu Kristo. Dikendi siya namit. Tachal kamisamawos hermanos si Shokpal. Porque kawut tamaw sa mano naklikakwa ako kaantis pa no? Porque kwa humo marailal chos chalik kama chos che bara atin ni kakwa. Chishunil chan ni kwan churu chos siya. Te lahat tanik. Li chahim li po li sake. Taha irik. Te katk chan. Masa tabiha. Hanain ing anakak oklaok anakak sa kongrik ni railalain. Hokanak nakasik di Dios. Pero kakwit ni kya kwe makanap ka esto kalipa. Yo o chupe. Porque ta kolong li Kristo chan syok pali ralal kako. Nak toh mahe na ok li ray lalain. Ta kolong li kakwa. Chishkwa klising kilista nyo. Nakak ere tal amaw sermano. Li Kristo na kye. Nak tlao to el chishkulpal sa ik. To el chikulba ni kakwa na kyok chakshalik ben kwate shikli kamenak dyan chiri siyaan aka chiklaol tukchukyuko siyaan ni apostol pa hokaan na maus hermanos narah na kye na klao yung kwa pa angheliru na klao narah na kye nakwito to shik sa ik ko na kye huli chanapich likwam ta rukrupik. Di kwam ta ruprupit. Sa kaltyal mi sa maus man. Sa huli konal to elk sa liik chan sa 1 Tesalonicenses 4.17. To sa puk sa ik sa chok chishkulbali kakwa. Arun na rakh na ilay. Narakh na chenak lakpamanil ang heliro na ta chenakwang shik. Renak ta ruhang chirupik. Porke si mag ay shik mungkutaro ta chirupupik mungkutata kaya ta. Nigik eto na retal kamakep di kakko kashlan. Di kashlan, kwan akwi di kashlan, turo iresh na okchike. Mag aris mali shik, kwan arakwi ech na shik, japan mag aris mali liru. Nak narah rah purik, narah rah takik, sarhon roho nak liche. Mungkun naro ta chena chena leklek ili shik. Mako na takay tabay. Kung kim akwi kokep na takwil, kwal kuchik sebet. Kung kim iko kashlan ko, chamris malep. Takwah rak shabalep, kumpa chapurek nah ni kaysik. Kaysik churuya. Angel riru amamos hermanos na kamanako sa musipek. Tento na kamamos hermanos lao, kasik kwangkili Dios. Angel iru naklaat at yung hermano, yung hermana, kasikak musik li kakwa. Isantil musik eh, ang tatanganin kakwe. Renaklaat sa klachol, kwang kametsew. Porque si makaati yung hermano, yung hermana, nakakiretal kamanakira atin ni kakwa, chan-chan kesh paloma chan. O malak kamana kesh kwin agila litiw kaun na siyang komparar litiw amaw sinman nung dakanak shmetsaw aan nak narupik nak nasik nasik sa roh ng kalsul unke nak pero tento nak tokara nasik
tokaranas na nahilan jak. Awot nak nasigro ng kalsakawanak, porque makon naruta gula karan, chichin kire. Kona kona o misamaw sedman, wakotyo on chikulbali kakwa. Ikakwa Jesucristo, haan, chancha ko nakling mga sakuna. Aran na ron nakakulki bikini kakwa. Tento naklao kasik di Dios si sala kachol chancha li kakawo. Porque kolong kre li kakwa. Hukan natin, hermano. Aron na kakoshla chiri siya. Marencha laat shakhachagir ili kakwa. Marencha laat shakanapka sa palito. Kasi kasi kakwa atin. Kwaklin, yochube. Marenchal tatawli Dios, chimkuchokatas, loko ninkit. Hukaan na knasjer atin ni kakwa, el Evangelio de Mateo. Na palte tiyokwe chan kakwa, kakwa. Mangkatabi lain, sakaba singkusima usah musik. Mangkatabi lain, sing ang halak chak. Laen sim ano chakay. Sing ertesin chak. Kartis chili Dios. Ing ane na vero la es. Awut amawos hermanos. Porque napal di kuen kli ish kanak kwan. No oksik rakmali kakwa. Haban nashkanap manin ki. Nashkat shrip likin di Dios. Arutis chili kuen kaan nak talik mali kakwa sim kutyo tas ka alis noka aran taok si titik taok si pa lain sing anghala lain sing ubi templo lain sing oken na balik anghal si mano ay Dios hermano di kakwa mahong kwa tis siya kwe nak ay tong usrik ina siya mano naru mungkin ma kutyo ka tis mano kila na pampero na yo na ilan mo kutya akta li kakwa Jesucristo. Ta chanchi shok balis tenamit li tiochi ke balis loka. Link anas hachil pikinis. Onke tiyal papay tiochi shmanunkil, pero tiochi shmanunkil si sa chol haan na kulak chiru sa kato. Hokan natin hermano, hermana. Lati ni Dios kwal chabil nukorati na kis. Unakoy paninak li Dios te siya. Chitochok lagaw. Laat di chokat khachpalakir kini kakwa akhen kini Dios. Laat ating hermano, maren chal na katya sa chol ni naklaes ing ahalak sa kong tiempo. Ay Dios, hermano, pero kisa ka na, pingka chokat na nakwan. Narak na siya mag-ahil yung siyapano sa kong siya. Di siyapano sa chok panungkil, mano si tsakal. Porque laat ating hermano, chanchakonak, hunakli ishakilbek, hunakli kunsumali kirisya. Hunakli ishakilbek, malakli ish. Silakabrib ikili rishakil, mungkureta ko ishikutan, tok chalemman chirishish kamike. Hukano rikini kakwa misama osema. Nakskatikip sikpali Dios, chalem tok hoketa na to shokli kamusit kakwa, o malak tok hoketa kuluni kakwa sa kashokbal sa akong kumanin. Kacalaka eh, yokep si ku, sik ang kali Dios. Renak usto el, misa maus. Sari ko nalay, arin yung kinsigula kirkin natin na kakwa. Kola kip churu li raylal at irma. Kual rara bingkil, li shamlel, li shpalba, li jo chalik. Nagakere talan akwan, na bali hik yal tapar. Jo chibukek ni volkan jangya. Na bal yo ke shiu. Pero katyokep di kinikako. Katsapakep di kini Diyos. Renakseku di kakulpa. Chiri li kakwa sila ko nalang. Laining kaninaw charugat taliman. Pero li Diyos, Diyo charabal. Diyo chirabal. Pagkanak nung korati na, nukukop li katsori kini sa tilati. Diho ko katyiri li kakwa. At in Diyos sa tingin ko. Selekonal siya kain ating Diyos. Mancho siya kwe lasantil ating di Chokochi, kambal kaya platin. Nimancho siya kwe shmanak laate kay keok ni Musibal, ning kakulal, siya kapanong kilak angela.
Asi kom kuchis manukil ating kakwa o ting manjusya ko ating Diyos. Nasaho silin chol jis manukil ating Diyos. Rikin di babay ni mano ni man siyang jalin chol kakwa. Unin ka na bakwisakuk Diyos meo chihunila ko lalak ahol kakwa. Jis chal ta siyak kahep jis kebala loka. Jisik chubek salik angay. Kwan sa na siya kanap jis kebala loka lakakwa. Nits ama chiku Diyos. Kwaklisihe pa chikonsot. Kehep chibek sa lishbeheli chua. Takanihe batirin Diyos. Silikonal siya kain kakwa. Ningkanap sa ako ating Diyos. Lokanin bilag abatsot na dito. Nagkwekinay nakli atin na ayin. Siwulak sila ame kong kong. Dikinep lahat ko lalak ako. Maring kanin ruhan siwulak si kinep sa barkuin kay talimang kay ating Diyos. Pero rikin Diyos may liloklak ang kalibalain. Yokin siwulak to barkuin na hulak ni Shmeseo. Haakwinits ama siya ko Diyos. O sabtisiya ko liloklak ang kalipa. Isichi ubek at kakakwa. Laat siya toksin kreheb natin na mitiyo. Chatotseb akwilis kaawos kakwa. Renak tis kachi ubek lak anghel. Engkel nombre de Jesus. Banjo siya kakwe. Dikin siya kunilain atin Diyos. Nasao silin chol. Siya manungkil lak anghel. Atin ni Makwa Diyos. Di atin ayin. Ning astisichi sa rin en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo que ni la cabatín de Dios sano. Para entratín de caco a Dios, ni cam se la caos. Dios se os obtecín caque, que la tapar catalimán a tin raro que el hermano y hermana. Nasao si le cachol, si le Dios nasque le cachuam. Roxa conac si le conal, cuanco coche querque. Dios se os obtecín caque.

0: toh salinim latanamit poktum peteng poktesibal atin sa ilcholehil.
1: At kuabigo, ating hermanas, hermano, nakuas siya balagi, kuilat na kakuas na kasikli Dios, kapunakin ka at kasikli Dios, kuchpenahin.

Ganadyo ho kayo nakakaed, sinong tahina sa ilalich ol, hermano Cristobal, arambara sa Stone Livingstone. Tiyo cho sabtasin kayo hermanos. Aranay kinakakaed, sinong tahina sa ilalich ol, hermano Marcelino Butul. O kada ki hermana Petrona, aranti mash. Tiyo cho sabtasin kayo hermanos. Aranay kaya sinong tahina sa ilalich ol, sakali kayo hermano Cristobal. O kada ki sakal hermana Mayra, Mayra Putul ka aljan garan sakali kwalip na yung kechinom tehenan sa ilalis cholo ka na diocho sobtesin kair hermanos aran as kechinom tehenan li sa il cholehil hermano Cristobal. O kana chiho kayin diocho sobtesin kair aran as chena karabin kilipich. Harán todo el mundo busca la felicidad.